hariri ti irwa sinya suk yong ma ba ming bare irwa di ipte ipor laskur o yipte ni ni ka program yong e hani por wanda hp ya ka kalitikin hadrong ka phang ka dong health of senior citizen ye ni ka kalitikin da age de ka doctor hwa mi de ka nang hulu we ka nang chimi ka ni ka kalitikin to ka kong si rungkrem

0: smatma. Te yin le kam ga food and nutrition kam tam ki wo de ha it men to de kam ha ki to ka bam ko warap te nei ba ki chi ngi chro yon ki le mo tarap duna ga to ka flexible team ma ka mo ngi te am kam gi ki bam gi wa rich in calcium and vitamin D ma kam gi kin ja bam gi wa ong dakha ki nuts ki kedut kam ong kam te rukam then am kam le kam ga emergency alert system ko wa le de am gi wan gi wan ki jing chem stom ma kam tam ji gi thai no ga dong kam ong lai thot wa gi rap sa jao chem gi doctor gi inhuman emergency ma te ji gi no ga dong to am kam ha ta ga emergency alert system wa le de ja wa ku jut de ne stom gi wan gi wan gi wa he ki wa de tam men ne yum ha sam ya o poi gi hajen ma man ye u phone dan ye u ko call dan ni am kam ko wa ye u ready pro je yong ha sem mudur ulai hospital ye u rap smart te po hospital ten ten mo do hap duk yang mo da da ki kli private bone kan ni tang wa em por man hai por wa am kam am rap jo yo ta mon kam te cham stom ha gi bru man ka te to ka lat ko wa ye pha i wi rap bi gi bru le de am gam ko ta ka emergency alert system sa
1: director i por cha de wo pten ye ni kai kli ticket ke yong i te chwa wo pung kut i ni ke kalam ko yong i ke yi ka ka message kwa phi pa chat i gi bru ke bre he ger ta lung ba ga ni ka program
0: te lung ba ga ni ka program ma a sa ko pen chi bon ma wo am nam ni ge program ki wa ap hi ka ni ka program chi bon yo gi jing mon toy wei ka jing pen che le yo wi pa ga wi le ni kam ong gi te ki bru ki wa da he ma to am ho wi le par cha ki wo gi te ki ki chot ki ong ki ki wa snya gi ma bo teng gi ye lai check up le ni ye lai tho do wai ten ten ne ten sar gi ulai chi doctor mhoi u ten sar gi ulai chi doctor se bi le la des nya gi iwan iwan wo pair ha ga met le ni ha ga ta ga chai ka khya ki yong ki ye gi ulai chi gi doctor wood wood ma le ni em po ba de ik doctor ki ko kos ko di do wai gi mudur chip nai le ni ar ba nai kim pen dep ki ga man chi ten don hi snya gi bu da rap hoi gi ma lu ma la dam hot ki ka u di da ni mbin de gi u di da wai ma ka tu le wan ra wan ko ha din ya ka ching chi tam han ko rap jor ma te u kyar na ka ta ka bam du ma ka di secret ka di beri ka bam ko ai bam beti le te wan hoi wan le u le ye bor te ten ten nei te te nya to sun se te cho wal tab la kre la ki yong ki ta pat ta or gi ma hap ki le u pikir ye ka bam ga di da go bam go wa te we yong man gi le ki wa le khoj ha ka met ka phat hi wa ro ka wi mhoi le u man nu pun khoj ki to di ka met yong ni ki pun khoj wat ki le wa di ka jing mo chung par khat le mho par khat be bre gi man bon sen hi ta gi bru gu de ra tan jo par khat ki ye le de gi hen rai par khat ki nei ban ta yong ki vi ta wan ka te wan ra ko ye ka depression ha ki ne ka wa ye ki yo thia ye ki u mong da wit da thut ka ta ka thia ka dem ka yong ki ko wa ye wan lam le chai wa yo ka jut ki wa ka manuk te ker ki le ne u pikir bha ki ye ka ta ka ching im ka yong ki hi semen semen
1: director na galang ka akashuni jwai ekublai pi kam tam mi por wada plek pi wan chikni ka studio ka yong I ka akashuni jwai kit bok kit ruang pi wo yo pi de chai dikya kublai chibon
0: kublai chibon
2: da pandap chipi ya itu ikli tiket I was yang sup kam jola I yo ajim toy chibon chirup wa ka doctor ichwa mi de ka nong holu ko patai I wa kamon uhi usumali ki wa hek ki sinyang I ki bepun ki beli ki yong I tka iske ma ki bolak ap ye ki tuka program le yo ichi bon I jing mentoi hani poran u siam ba phi u ap ye ni iverta I em kam bon raj phi ne ka akashwani chwai wa ha kali phawi tri unai san yong nu sistem a jar phan ru he po khat wi ji u ye so I ba ka delhi station yong akashwani he wa u yo ye ka program go kar pang go ang man ki bat ko wa chis pa li phaso hai wa menteri we hado kari usri narendra modi nok lo mulung ba akashwani chaki nong chong chong yang kari india wa ro kwi kam te kar pat I bro kno up radio wa up I yakni ka program kam jo le ye ni jo ikram yang menteri we hado kari dopen ka lagi udpen ka lagi ik tin khasi kam jo ek tin jaintia ye ki usnya hone ka ni ka station hadi ni kram yang o he por kha vi je step kam jo le ye ni jo ikram ye biang ki usnya he po pravji imet ha ka jo ka si ka ta to ka le phawi tri unai san yang nu system a ja ar phaun ro

0: Hello, can you talk live phone in Hakirwai Gentia? Hello, can you talk request lines near PMI?
1: Hello.
0: Hello, ma.
1: Macro.
0: Macro. Ne one phone pi ma.
1: Ne ni ne car wash le karna.
0: Oh, nate ma. Pdiang siang bahai pi chikani ka live phone in yong I. Hakani ka jan mid. Nate, ne I rumai pen tem pi ma.
1: I sur yong ma yo sar bai lak yang. Yong urtai kun mo makon.
0: Yong ma yo sar bai lak yang I wa I pertai kun mo makon. Ah ha. Nate ma.
1: Hai ni em gu kwa wap siang bahai.
0: Ha.
1: Mayowan ki dekar.
0: Ha. Mayowan ki dekar. Nite.
1: Nite wo. Oh, teu.
0: Ha.
1: Nite wo. Sai lang phawa.
0: Sai lang phawa ha.
1: Ba hun lu.
0: Ha.
1: Nite. Wo. Wo dekar.
0: Ha.
1: Nite wo. Koi
0: ha.
1: Nate yubun hi de jan ni de wa kum kok man.
0: Ha kam te. Tegal
1: yo gin gin. Ai do hi ni ha ta sa gri hi ni la. Ha ya lang ye che sur.
0: Ha.
1: Sa ma te yo ya lang ni ma.
0: Ha ta ma ku ble chi bon mi chi men ta pi I ne me ts kem yo ye chi men ta pi I. Ha.
1: Unu unu ba hon na de wa no.
0: Ha ta ma.
1: Ha.
0: U pen tem noi pi ni rwai ne men ta yong pi we gi pro lok yong pi ma mwa kro. Ku ble chi bon.
1: Ble chi bon.

0: ye cha ra ge khandau we yo pen ku ye ge jing mi ge jing thong jing tap te hadin house nam khat khindes pa nya pu wi de pen wan do ri ge ru kom rep ko wa tham me ko wa de e pu tu ki ka salt kam te des dang gi u implement ye ge ni ka salt
1: o pe ya mo mut das dang nong kong ye ge ni ha ge chnong philippines ma te i kam chi i che ni le jen bun bet mo ge jing e ki wa nong rep yang i cham gi kam tam ki tu gi warap ha gi thao charin lom wei wa de jo snyao bai mo che ni ku win ge jing e yang gi nong rep yang i wa to wa ga ni ka khandao ka manas lam mu rep mon dang duna ko mo sai so
0: ha o kong te ye ge ni ka sal ma ka mo ang te de chna khnang gi ka ni ben ta ki thain ri lom
1: snyao suk u ti ma kong dang em ke ni ga kam ge ni ro ke juk thame ko wan ra biang gi lat bo be gi nong rep u tip ki ka mon upun duna i cha ra ka khandao wa ya rap ke le ya ge jing su bo ka khandao de
0: ha kong
1: tanai te kong ki yi che ding le ne ge che ching thung ki yi u thung ha ge ni ge ru kom rep
0: te ki chai ding wi yu thung to kam ki nitrogen fixing trees le ne ki ding wi yi u pen mi ya ka nitrogen kam ding puma u alnas ha te ke jing ye ki ni ki ding u mi ha ki por water khong le ne por wa rao ma ka ni le pen man go ya ka khndau pen ne go ya ka jing ngam yong ka khndau ma le ne ka te ka soil moisture te kam gi shrubs le ne ki ding kian kam gi coffee sopriam ladau citrus wiki ki jing thung jing tap ma kam gi press bean nusaru usin sotrun wai bun chai de thung lang hai te ha ka wo pen du na mo ye ki jing cha ra yong ka khndau wai ka ni pen sbo ko le ye ka khndau
1: ha ka bla chi bun kong sniao suk i tim ma wa ka ni kru kom re pa ya ya rap ko wa pen du na ye jing cha ra ka khndau kamu yu i chai ni ka thai nyong i chai ni man go ka thain ri lum te yu i bun ki bru rep ki hi ki tha wa man charing lum ta ne man lum ta lang ba ka ni ka technology ya rap ka de kong ye ki nong rep yo sdang gi par chang de ka ni ka method
0: ha kong
1: ne te kong ki ka thong yong ka ni ka sal ma
0: ta ka thong yong ka ka wen kong ta u pen du na ye ka jing or la ne ka jing twa ka khandao ka wa ar pen ba ye ka jing man sbo yong ka khandao ka wa le ya rap go lene pen ku go ye ke jing yo nong yong ki nong rap ko wo so pen du na go ye pen am kam ye ki chemical fertilizers lene ki chemical pesticides
1: snya suk mo kong tim na lor wi ki tne ki jing mo toy wa da ong phi da da ben shon ba phi mo wok so go ye khandao le ke khandao or ta pe ya dang pon chu chu ma te ki thong yong ka de kam tam yo pen ro yo ga yo ga kot mo
0: ha kong ga ni man chi bon mo ki jing mo toy wo yo i de wa pen kre kami ya ke ni ka sal de wa mo le iya gani kasal
1: te kaman guru ko mo pen kre iya gani kasal kaman us dang iya u kre se kong mo che film mo kaman kre iya
0: te ke ru ko mo pen kre ini le ni ki steps ko wen kong to chnai yo u ifrim te yo u ifrim de chna he do ru dak e de wo pen am kam ye ki chken kam wa literally arterly ke jing jrong yong ki kam wa ar mitar we one kam wa chimitar telare chubu chimi yakini ki den artli ki chicken wa ka jingjrong yong ki chimitar the win one to uchimi yak jingjrong ka wa chiten mitar the upper d yong uni u frame the boi ya uni u level wo kdao yak jing yarinkat le ne open balance ki chat yong ka a frame te ka wa arni te wat i le ne utho i yo contour line de wa pen am kam i yo u a frame suk i utho yo contour line te kawi ka kjar yong new a frame the boi ha ka khndau kawi wan the pen ki e le ne pen suni ga ha do wa uni u level pen yo u wa kini pen ar ki kjar da bigi le ne da ye rengkat gi mo ha khndau ha jo u level te kam ni ka te ka rukom wat i yo contour line the le be kam ni ha wa ro ki thau
1: wan pe yaw new kon uni u a frame na manu wa men toy ba ma de wa new a frame mon yiu thu ya to contour line khnang yo yo ichna ya to contour ma
0: suka se de wa chna yu new a frame ni ta ka wa lin wan wa hadin wa de yo i yo new contour line ma em kam i uti a point san mitar le ne chten mitar hanen yo new contour we hawa yong ole point san mitar te ye ka ni ka khnda wa de ti da man da pelan ga hajo ma ho to contour line wa man ka mu bun te ka wusto ni te na wan uthung i ye ki sambi nitrogen fixing trees te you need a ti ye ka thlu ha ka jing jingai ka wa chiten mitar na uni contour line

Ka beautify sana kam ka kurim yong uwa hechnong. Ka aitimon pala kam ka temen. Wa ka surpay biang thaba kam ka nong chong chnong.

0: ta ko ar kat wadang lai lu tiu doktor kliu ye yung yong malam. Hei kena, ni wan gelap lai si yung malam ne?
1: Oh, kukurim u. Lek hei tei tei tat kau, lek ngali ya pi.
0: Ni wan suan mulai mi?
1: Wan pun sumu si o. Ni tu, watang dablu red i, ni step.
0: Kamon mi upun sumu si na neng? Di kita lagi berusai tat na wa.
1: Pumperi nong ma, i hei ni ba jok sumu si i, menda dablu.
0: Kawan senem mi kan ni dong, lai skur himi.
1: Kat as nem o, pumem di ulai skur o. Watau dang step, tahap wai mesi. Kamni patan tor lorte dan suji dang hawai mesti den ong ma
0: temut ju lai skur himi segate
1: lai o dang rap khian tang wa na du wa da yi uchri mesti te md ulai o
0: umem si ang suk mi lai skur gam te dong
1: si ang suk hi tang wa ro ik na le man da rap he bi te pun ku chri mesti hi
0: ade ur ai sang kena chi ni ta dang khian gam ni da du ki kre chtong pe ya lem putip ki le ko ya chrong a thau le Wadang dunai kutip ustaz.
1: Ma, piang hini ukur rekamu.
0: Toh. Kebentar wali, kat wadang yim doktor haiteh, yu pelau, yu kerkom im gibru, haiteh cenong.

0: Ish, kaman gani kor kom im? Kini ki bru chay ni. Wapru wa marat le, uyo sum ya saj he chok bay.
1: Kong, uni uma umur ulai em kam siyong pi.
2: Oh, doktor, kaman chay pi, nai wan wan pi.
0: Chay yo, wa, wan em kam a chay ni te, ong lai ki chong mat lam. Kaman darab hoi u.
1: Ma ma, ong lai no ma, wa to dao chari ma siyo.
0: To, kubre si bons ne, ma.
1: To.
2: Da chay yo. Tahun punya ulai kerek lagi like sah.
0: Ya te nak ay te dang kam tu ada no. Mempunyai sah ki ay ulai. Kebenta kau so, hai por wadang lai luti, u doktor waga kurimu malam.
2: Hai kena, ilek lam aku song pi, ulai milat miba haluti sengkin. Ile umlai pi rap cita cepok lo. I cini tepi doktor. Le si sanggi bro. Hadu wade yo seram. Mendawan ke kilo kejar. Napalat cenong.
0: Oste. Ngalan tu te. Kadang lalu tibau. Pak no tok de jeb nerki. Nok kata ke bro.
2: Tip kaya kata maai. Wale klap mako sang.
0: Hei tai wad se. Hei tai harang katlat wo. Ya cini.
2: Jan ketuhi ketemen si jai se.
0: Oh. Kebrun ai kudrap temen hi we kor sangko
2: kate hi janu mudoro
0: ana du ni tai be we ya kit umpi
2: oste doktor ini da jinjar umpha che ni le we le si sang ki bru umyo sa me te umyo bang de di umle uyo pler that le hi tu ye tong

0: itu rada kelam lek man kamu si untip deh kamu nulek.
1: Oste, usar ki bru chaini te. Kaya nak jeb lek kat cawoyo eh.
0: Chaini tepi. Khoi tang hadua rap cham yong ki. Awri ki. Nak baik kat cawa cham malam. Celuti sengkeng. Matanai pi poy deh poy liur te. Kajing sma keluti sengkeng. Senyau nak selia deh. Tang ulai uwan lek.
1: Teste, tapi leh umbin ki bru ilek koi ilek subah. Ika senong katau.
0: Tipe pika doktor. Yo saja ije ni de. Dang selam usnya tu gibru. Ye jingkar dor iku ye suba.
2: Kebenta kuasan. Hayung yong malam.
3: Ade doktor. Ne wanan pi.
1: Wanem ka ma jini liang. De. Kwa wan ke jepi. Tok lang kawan po jini.
3: Lep siapa yung ngomai de?
1: Ia murau chong hai ni le. Kendon. Harap siapa pengan, wicit sangat isi.
3: Cemek dah, belum benih siapa ini.
1: Come on, dah, harap siapa hoi pikat teh. Bila memdu, wan pak check up pijah hospital ini.
3: Muda dah wan ni, hari ni gara dia, tak lang wala yang kamu. Kan ni ke kerek kam celong tapi doktor pun kamu.
1: Dah selam, kamu ye kit kam pijah celong kat teh.
3: Mumpuan selam, dah ini ba, kit kam kau wala celong.
1: Adeh, sao suk petang saya kampte?
3: Tang wa eh bahang pi doktor. Ci i cenong kendong. Tang cen jar bahau pun siao tu pi ki bro. Mo tok dang nai ku tip stat.
1: Oi chong pi.
3: Oh ha. Da pi mo, ni wa lan pi te. Chong no.
1: Oh mu du wan ki ci pit sa. Minus ke ru lai ci office ni ba tu ba kam cenong.
3: Nga ong ba yu la da ye han si mu siang jan.
1: Oh, oi bai sa. Tok lang kam ba lai ya.
3: Oh sken. New script reaching on yong isa doctor.
1: Oh, that ye chai beno doctor. Biang he, pele ye chai beno. Em mong mong ye chai bai khana. Le kan ni ye prai phan yer ga in do. Mong ye tip sap de ga. Kam va wara wara ba.
3: Oh ha. Te da yo do wai ki no.
1: Oh, da wai na ai te da yo hi.
3: Na yo. Kap sar ki pru chai ni te wong ku. Em ye tip ki ye le ko ye le subai ke chong ba thaun de.
1: Ish. Mandakan mo yi tena ay ta das no sarom ka wu kam chinong ni he ni chinong yi ta da plus kya wa ya let si le ro yi bu ka chep le ya no ki ka chwa che mar la ba tang wa lai na yung ki da tip chal ti sen ken kaman wa man mu khen de gi
3: das ta um bam um di la um tip ki wi khen kor ya tang ni kam yong ki semen semen te yi gi bi do um tip ki wi ya pra kha
1: kau kam te de man program pi atno tawo iji kai pani ko isuba kam ke tena ite umpu chu em yo ya pi doctor ato ile um slem wa yakit kam chno ngam ni te umpu chem nat chamuti e jing mut lang nong doctor kam bon le ei boy pi urap chem nat
3: lap sia ko yu yo di ide cha dem kre ma bei
1: ade smart ko kre cha de te ra he ni le hoi
3: sia ko yu
1: ini le prai wedang pangkete perom te
3: tome te du umbin bipsia
1: de hanor te koi suban ai te ngale to bru kwa ba won rai koi suba sao kumeno wei amin sin pi wi le koi wi bu koi de chino kata
3: chim ni di chwa de ni chwa
1: de ye aging mut lang ba nong doctor kam nu le wo miat te jan pemani ko wi program Eji kerek lang, bercelong. Ngau wan ya iki bro, lagi department yang i. Yo wan batai penci i. Kamu mau lai i, dek kejut disam. Dek boleh koi i, dek bercelong ke tahu rok i.
3: Oh kata tapi yang bahasa, kata kejeng eji mudi. To i le yo penbai, pakai wig sini. Yo kut lang i warok kini nong cenong.
1: Tangwa, tip beli mah yo wan.
3: Cepat doktor, yo upak bai cenong i. Yo ibu dah kekuna kat kemuan. Umpeh rizan. Tai hai met yong chong ma thao pi lo wi
1: ni le opher ga nei bin tai khoi su ba wei bhai met ha im nang sa lang
3: siao su ga wei ki khia bi nei bin tai ki jing e chong ma thao te nga la su lai ya jan ye i phan ki tu ki lok na wei wo ong phon le chei ni te nem le bo kam ni bi ya o wei ye wan lang te de ka
1: wa wan tu ri chei ni liang ki da hier ki se tu chwa sa ar chong le chong nga siao nya o re te

0: dem ki haki bam ki di ki yong i leng ba ki bam ki di wa bam i yok ki jut i lep hau jai lep hau sker kalai mi lai mi bar kat chow yok le man go ka wa ma pa chubo la de em wiu bru wa ki jut pen hier le ne su ot na lor ki pare ki wupen preang i ki knyang jing pang man de hier uslap ko daw ra ko i ki ni ki jek lia cha ki telong bam di ki yong i bon ne i yesum ye di ye ko ko klem de chet pan tnam ba kam ni le ye u yo e kjut nei ni dao man de yo e kjut wi bro hat nong por ka kjut kleng kleng nei te dao la de kwa e u man ki bro ki wa chat ki wa khia hap u le ko u le suba ye ka chnong ka thao ko su dong sukun ka wa i imi wa ro ko bi ka jing le ko man go ka dao ko pun yo i wa maya yau blai kublai chibon
1: kublai chibon doctor ya kitu gicing hikai gicing ejing mon yong phi snyai wa ikho isuba to ivi ne wa kordor lor wa kordor tam heni por kwa osnyau ni pai ba wa kamon ejing mon ke
2: e kublai yo yo doctor ve chnong kamjule ya wa ro kya em lang heni dang heni snyau thu i pia ikijut istam mi ki ne dau bum tv ule kho ya ke chnong ka thau ka so dong su kun wa mi
3: nga le de wa buro mi u doctor u wa he chnong kam ju le ye wa ra man de yu i ye jing batai sa tho i pia i kho i su ba to i ko do tam ta in ni chim kya i kam ki non chong chnong ro u wan ra i ye kho i su ba ha chnong ha thau
4: nga le kam non chong chnong Sinyal kaya bahawa yang ni kam tangwa ting saro yang kut petan ke i tuhai kelam don he nei pa kani to bajingkit kli yang ui pa ui unong chong chong
5: to hi mu ong ma ngale kuau e jing mut he ni to ni thet ba i kawi kawi bisil haman git lulu yung yang i
2: yukurum kata bisil ma
5: ap yo batai pi e jing mut kani ke bisil nung kong to bisne ni yang ikon gikti yong i om hoi ule chklia ane uno pathar ye ki chep kachwa yo to omi lai mi bari la ha ki pan khana uno jep i he tha wadachna kripa ubo i da ka kuna kat ki wa ya le percha ya kini ke an khnang yo chemi ki ye ki wan ki wan ki wa ya le percha ye ni upen em kami da kini ke bisil
4: kamon em kami kama ngam sang tho ba ga
5: ule ekam ni Dah dah cem ni yoi, ikiwan kiwan kiwan lek jeklia. Ni nak jeb, patar. Em kam deh umai, uklam iki. Henry, upudi dah kebisil. Manda senawi, ya kebisil. Wara uyami, yo u. Cemi, ya gini, kiwa penkain, ya kini keang. Ni teh, kecenong wan, ulek ko, jiku em kam. Kam ni, em kam deh uyamai ya, ni uten, usersai. Uwan rak, ya kinau. Kita nak pernah kain
1: an. Yang setiawa, biang harga tengah jing aging mood yang sekretari. Nepian, kamu senyap baik ba?
6: Biang.
1: Tahu mita, katu kini ke program yang ini, the why ga. Sejak sen biang, ikut beli ya, yau doktor kamjo le, ye pi kita nong cong cong rock. Yang skema wa, ke jing ikrat lang yang ini, kam kita nong cong cong, wa ke jing cim kia yang ini le koi. Nado ido ikran yong i semen semen, hayung hasan, haluti hasan keng, hachnong hatau, wa ki sodong sokun hiwra kubi. Yok ye penman ya kachnong yong i kawa koi kawa suba. Kublai cibun.
0: Nado ite ipor, kachnong ur mesi, teman ko, kachnong kawa koi kawa suba.

chu ru ban ai jing da yaki khna kani ka center ya ka bala seng da ka meghalaya state rural livelihood society lambat karantai trekam clf kan ai yaki jing a slok ki jing ai jing rap ha ka bia dei bat ka an bat kan ai jing tip ru halor ki scheme sarkar shakiba sa ha ki shnong kandong haba ai jing kren ha good shepherd high secondary school uba lingdo uloong ba kani ka center kan yarap ban pensung thu yaki rangba halor ki kamram jumki lekren ru halor ka jingjil le ki kam sneu bat ki

Jing im nongkan dong pun bot se rai riva maya na ga chao yong ma Henry Ford Suchiang to ki artali ki rai ko dia ibo pun tem chpi ha ga program ki rai jentia ha ga chuk ba kat ni yo pten ni ga program ki yong i de pun tem mi chpi se ki artali ki rai i be able to be yong a u de rai do ma Clement Ferro Suchiang pun bot se rai hampla tan abi ki ni artali ki rai na ga chao yong ma Clement Ferro Suchiang